0: tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minan tikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan ng kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. 106.2 Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sama, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ni Dios sa Target Line Product Package. Usa ka battle sa Target Line Food Supplements. Kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: More dark spots siya, anak.
6: Mm-hmm.
5: Tapos nag-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, dapit. Karon wala na kay, wala namang putiya.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.

0: 106.7
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
2: You want to check
1: it? Brand new track from Bell.
2: Uh-huh.
1: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabaliban sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty gayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the re, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguette and no one else. A Baguette broadcasting company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: break it down.
1: Horas a las 5:30. 106 points.

0: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, kapsul o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
2: Paragis bila-bila.
1: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Abila edad mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

Ma Antikuja Upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas eskwilahan, tapok sa higalaan. Di kan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan.

0: me who's the man. Ogang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: 106.2. Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tuong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
2: PCC, taking the lead in providing quality education. 106.2

Nakasinati ka ba? O galit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule.

0: 106.5.
1: Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 6 y media.
1: 106.2.
4: Malarat, my love. Mungutama ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili. Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
5: RMN Production Center. Budalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon.
6: Budbud o bibingka.
4: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dini aron magtibway ng tanang.
7: Paidigo! No. Banda!
4: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masaktan sa tagin mo!
7: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
4: Gikan ka ron! Dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo!
4: Silan ko!
8: Di mo na ko-checko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
4: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
8: Bunso!
4: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
9: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
4: O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og tug. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
9: Jacob.

0: Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Budbud o Bibingka.
1: Kininga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Si Nanay Sonia nakaangkon og lahi-lahing mga balatian nga niabot sa punto nga halos baldado na ug nawad ang naggana sa kinabuhi. Dili na makalakaw, dili na makalihok og tarong tungod sa mga balatian.
4: Ako si Sonia Alvarez Cabulong, taga Barangay del Rosario, Tubod, Surigao del Norte. God's gift ang Paragis Bilabila Capsule, tsaka Paragis Liniment Oil. Lahat ng product ng Paragis, napakagaling. Sa katunayan nga, halos si Matyuno na ako ng mga time na nakaraang taon hanggang sa nagbagyo. Halos hindi na ako bumabangon, dyan na lang ako sa gilid, pinapakain ni tatay, inaalalayan. Ako ay isang napagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay, lumaban ako sa sakit. Pero sa lahat-lahat talaga ng grabing gamot ko, oh. Imagine 2019, 9 na beses ako na ospital. 2020, ilang beses. Last na ospital ko, January. Mula nung natapos ang bagyo, January, nagpa-complain pa ako. Mula nung January, hantod ko man, hindi na ako na ospital. Salamat sa Diyos, praise the Lord, and sa Paragis Bilabilak. Halina kayo, mga may nararamdaman, masakit man ang liver, kidney, gallbladder, lahat, puso, likod, baga, lahat ng katawan yung masakit. Dito na po tayo sa Paragis Bilabila, kaya hinhikayat po kayo. Yan po ang napagaling sa akin. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon. Pero ang ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa Paragis Bilabilang ibinigay niya sa aking gamot. Salamat ng marami. Yan lang po ang masasabi ko.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Gigama sa GFMQ Marketing.

0: Hi! Hello, hello, hello, hello, hello, mga igala, kumusta? Mayong adlaw na sab ka natong tanan. Yan asad ang laing sumpay nining makalingaw o bagod ang sungilanon nga naguluhan. Budbud o bibingka. Pero sa dili pa, mo greet o sa ta sa atong mga idols na to, ang mga suking natong tigpaminaw. Greetings na to sa atong mga kaigsuna, mga suking tigpaminaw. Ya sa Banban, Astoria, Secretary si Marit Sumbilon. O gatong treasurer si Milona Pasco. Gikan sab sa atong director sa atong BSI si Director Oji Kumpok Rakasa. O gimana atong SK chairman sa Banban, Astoria si Ginny Boy Hineses. Syukun Zamboanga del Norte Vice Mayor Marilyn Duhay Lungsod. Nya atong SB member para Isa Pawaki. Gikan gihapon sa nagpungasi na mong kauban si Pedro Pungasi. Okay.
1: Ang katong sa gusto na itong mga kigsunan atong mga pinalanggang listeners nga gusto magpa-shoutout, mahimo kaming mag-contact rin nyo sa numero 0991-205-5301. Okay, 0991-205-5301.
0: Okay, so katong gusto magpa-shoutout, are chat lang mo dire sa atong director si Oji Kumpok Rakasa sa iyang Facebook profile, OJ Kumpok Rakasa, para sa itong shout out. Huwag di mada, shut up na lang. Okay, padayon ta. Ano na paday, ato rin ano, si Ricky Bangis Garilo, rando kaniniglood. Si Virgilio Brillones, diya sa Kandulawan, Talisay, gikan ni Ricky Bangis Garing. Bode nga mong sikat kayong vlogger diri sa DOHP, writer, director, sab. Unya, vlogger sikat kayo ni Gusanti ba yun? Madato ginagay, muniyon to nagbog-bahog. Kundi bog-bahog, magumbayan. Unya, lahat sa greetings siya po, nato nila ni Ricky and Vivian. Vivian, oh. Vivian og sa Tanang Gente Family. Okay. Pandias Balincia, Negros Balincia. Gikan gihapon sa mong writer director Oji Kumpok Rakasa. Okay. So padayon ta mga igala, no, atong mahinumduman nga nasagpaan si Jigo ni Takla. Ayay, pagkapiti ra ba. Sa pagtuo lagi nga kidnapper si Jigo, pero bisan pa man malipayon kay si Jigo kay daw angil nga nakita niya si Takla. Pastilan, uksukan niya to, awa na siya malimot ni Takla. Mura mag na-inlove ang kanahan. Na-inlove. Wala sila yung bahin samtang nangaon sila si Takla o Gian diya sa restaurant. Mihukom si Takla nga iuli niya si Gian sa ila. Pero hugtanon nga mibalibad si Gian. Wala balik ang Jigo o Nonoy nga miabot na sa ilang probinsya. Ingon ni ini ang nahitabo, mga igala. Niya din na nagsumpay ng atong sugilanon. Budbud o bibingka!

0: Hallå ka! May angkas kang chicks? O pilit kayo nimo? Murag toko nga may pilit.
1: Patay kang lalak mo, guard. Sumbong tika!
2: O sa?
1: Isumbong yung tika! Isumbong tika!
0: Gikatawaan ka lang sa banyagang dako, by jigaw. Uy, hala! May katawa sa bayan chicks, by jigaw.
1: Anong katawa man lang ka, bugat?
0: Yung chicks, walang tuko.
2: Wa kumahadlok na isumbong ni lalat.
1: Kung anong wa man ka mahadlok, ha?
2: Tungod kay dili siya mo, tuo ni mo. O gawas pa, patay na patay siya ako.
1: Unfair kay ng imo, bugat. Ang babae nga akong gipakamutya. Sus, naunsa man tangka. Akong gipakabatala, imo man lang binuangan, uy.
2: Tungod kay wa ko may gugma. Wa ko may gugmang lalat. Intindes?
1: Unsa ko? You don't love her? Kun mao, ihatag siya nako. Ako na ang humot kong lalat.
2: Ayun na! Isaksak pa si mong baga!
1: Unsa?
2: Para-para, murag gwapo, unanong lagom, diya ka na!
0: Gawa. Murag bag, liti sa kamaturan, kining ato na sahiran karon by jigaw.
1: Gihimo lang niyang gatasan ang humot kong lalat.
0: Ano ka by jigaw? Katawa ka man.
1: Nalipay lang ka unang hitabo, abay.
0: Ano man?
1: Dali din ba'y nunoy? Sunod na yun ako.
0: Huh? Asa man ta ba'y jigaw?
1: Katuo na yan ato si lalat.
0: Ano man? What's the matter?
1: Kinahalang masayod siya sa tanghant.

0: Lalat! Lalat! Ablihi dayon ning pultahan. Please open the door, Lalat.
1: Kadiyo tra good bejigo. Gusto ka ni nga itong ibuhat, bay?
0: Gusto kayo. Kung masayod sila lahat ng tanan, labing siguro, iyang bugas-bugat. Ug ako na'y puli sa iyang dugan. Allah, kanindot.
1: Kaha, bay, jigaw?
0: Lagi, ako na'y mupinsit ni bugat sa kasing-kasing nilalat. Matuma na unya ang dugay na kayong ipangandoy sa akong dugan. Kami na unya si lalat ang magtsukulala papapapap. Para papapapang.
1: Hala, no?
0: Kadugay bang nakaablin lalat, oy?
1: Ay, kuskin yung pagtok-tok, Benjigo. Aron magkabati na yun si lalat dito sa sud?
0: Ano niya? Lalat! Humot kong lalat! Abli na yun ang pultahan!
2: Kasama ba ni Benjigo? Nakadistorbo ka sa kong pagkatog, ha?
0: May liti sa kamatuuran. Nga masailan ka ron.
2: Huh? Ansa-ansa? Eh, sa mukha o yugma na lang nabe. Duka na kay ko.
0: Dilimhin mo. Kay importante kayo ni.
2: Unsal man dagina?
0: Si Bugart, nakita na mo ni Nonoy nga may angkas nga chicks. Ug pilit ka ayong migakos niya. Murag tiki nga tuko.
1: Tinood na lab. Kami yung duwas by Jigo nakakita. Butang eh. Bangag sa ilo.
3: Unsay sunod nga mahitabo.
4: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet og exercise.
5: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik og palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tanarawan ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
5: Ikapila man nimo si Imnon.
6: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
6: Dili ko talakaw oy. Tanaw ko nang kuan sa kuan oy diabetes. Kani ko, oh. Pero nagbintin lang ko, agi kong mabiya, hantod mo, sobra tuig na, hantod karon. Eh parang, way problema.
5: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
6: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susi Madagsaan.
5: Taga-asa?
6: Upper Limatok.
5: Unsay maingon na to sa atuang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kon.
6: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako naulian dyan ko.
4: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mo kasi natyan sir. Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lang yun yung ula ito, masugatan. Biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Dios, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
4: si Dodong Joseph nag-awhag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa Bilabila Half Plus gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag-uli nyo Half Plus gyud sa Bilabila, barato ra. Half Plus Bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud, nga Half Plus gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
4: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover o Paragis Bila-bila User. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-bila Herbal Coffee sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
8: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
9: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
8: Tungod sa Bila-bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
9: Kung hindi ka kainom, rupagluya na ka?
8: Rupagluya-luya. Lahi ra gyud tungod kay nindot gyud ang Bila-bila Coffee.
4: Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyo mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
10: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Uy, hala. Hala, murang bagong masugdan.
2: Tarong ba? Da.
0: Okay.
1: Uy, nagasap ka ba si kao?
0: Ako mag-ipirming maigo aning salidaha. Uy. Kitawa ka man lang, good luck.
2: Ay, naunsa menton ka, Chego, uy. Huwag ka nagkilaing mahimo. Mawang imo na lang yung butang-butangan si Bogart, my love.
0: Tinuod ang akong gisulti lot.
1: Bitatanood yun na.
2: Pamahawa mo din eh. Pabahala mo! Nagsamok-samok lang mo na ako!
1: Agoy, gimunda ka purtahan tayo digaw.
0: Lot! Paminawa una ako, lot!
2: Pagkaulin ako na mo! Kay magtuog ko!
1: Tuara, nasuko manoon ba digaw?
0: Husto yung isulti ni Bugat. Dili mo tuo si lalat nato.
1: Mamauli na lang tabay.
0: Hay, ulalat kung pinalangga. Ganong dili magkabutuon ako? Huh! Uli lang ka!
1: Di tabay, Jigaw. Aro di mo sa motong kawingig na imong naong.
0: Bangag sa ilong!

Butang-butangan pa si Bogart, my love na ko. Dili makahimo si Bogart sa pagluib na ko. Nagminahalay ming duha. We are meant for each other. Ha? Pero, unsa ka, no, Quinn? Tinuod ang gisulti sa Tokyo?

0: pinagkita at nagkaroon tatla, oy. Naibawa ka na mas balita.
1: Balita? Saan sa?
0: Bahin ni Mr. Tabian, ang insik na negosyanteng amang.
1: Nga naman?
0: Wan, dinakpas mga polis. Illegal position of firearms. Og nagpabuto pa. Wan, maldito ba itong tawhan na? Myra! Pero ay, sayang.
1: Uy, nga naman, madam.
0: Uy, dahon. Dako mo kong makwarta, pero may nga itong amang. Pero mirisi niya. Hindi ko ganahan na ng tao. Magbagal, lagi ng kilid. Bye, maya. Mas ganahan ko anong magbagal ang kanang atubangan. Ha, ha, kanang punjuhan, ganahan ko atya.
1: Madam, madam, sad, uy, may kauban kong bata, oh.
0: Yun na, kisang ni bata, ah. Pero mag, na ikaw galing kong kalibutan.
1: Siya si Gian, madam. Ang bata nga matod ko ni mo sa una nga ako manghod.
0: Ah, siya di, ay. Oh, lalala, idahalig ni mo, ah.
1: Wa, magukoy ka binlan, good, sa amo. Pasensya na ka, madam, ha?
0: Ay, nahala. Pero kinahala magbihig ni siya din, he, ha? Nahala, sige, pag-grade din na. Pinagat ang customer ka, Ron.
1: Oh, Madam Arimar.
0: Damo.

0: Nay! Ay, mayo kay niya naman day mo.
1: Paamin ako, Nay.
2: Ako sa nang bariya, pikat.
0: Kaloyan mo sa Diyos. Kumusta naman yung lakaw sa syudad?
1: Okay na, Nay. Tuod, Nay. Niya pa sa lubong na mo, oh. Na.
0: Ha? Kinsa'y gilubong?
1: Matod ko, Nay, pasalubong. Niya, oh, duster ni mo.
0: Ay, uy. Kadaghan ko na ng duster, good.
1: Oh, imo nang tanan, Nay. Sa kadusina na.
0: Oo.
2: Wala ka, Benjigaw. Imo kipahilak imong nanay.
1: Anong hilak mo ka, Nay, Maria Pikap?
0: Nainom-dom kong tatay ni mo.
1: Tatay? Ang akong amahan, ano? Unsa mas tatay, Nay?
2: Bitaw. Ngano mo na yung tatay ni Benjigaw?
1: Asa si tatay, Nay? Asa si tatay?
2: Tubag na yun ang Maria Pikap?
0: Unsa ata sa patay? Unsa?
2: Pangag sa ilong.
0: Patay daw niya may ata pag yun. Unsa nukos kay may ata? Ay, istorya mong lain ay. Istorya mong tinood ay. Kapoy niyo.
2: Agay na to, ana. Di mo kao si nanay ni mo ba'y digaw?
1: Marukoy yun si nanay na ko na. Istorya pa lang ganitag tatay na ko. Mukalit to niya. Mukalit nagliko. Ihahay ni mo nai.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud dos pantu siya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result
5: aning baba
4: baba na gikat mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi-kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pero ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa di nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, din mo palit na pulo ko, ginagmayra ba, din napulbaan ako. So nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuhok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita rin mo nga, probably ang tested yun, ang kaibigtibo.
4: Yes, oh yes, maayo jud ang kuan Paragis Bilabila Capsule.
3: Proven and tested gayod ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I am number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 7.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: 106.2 Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang

Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan na Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo na Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating mga palado doon.

Atin sa atin ang ating muna mga pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kibigan ang ating muna mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Sa ating po naman pala, dudunan. Tawag na sa ating po naman numero 0969-226-9623 yung ating po naman numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating pala, dudunan. Tawag na po kayo mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. 0969-226-9623 yung ating po naman nga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating palatutunan mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladudunan po, mga kaibigan.

Tumawag na po sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numero, mga kaibigan.

Eto mga katanungan po naman na pinapaabot po naman sa atin ng ating po naman mga kababayan na nag-text po naman. Sabi ko nga, pwede po kayong mag-text at pwede nyo pong i-message po sa amin at tawagan po namin kayo. Pwedeng-pwede po yun mga kaibigan. Basta po, eh...

0: i-text nyo lang po sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Although may mga text messages po mga kaibigan na pinapaabot po sa atin sa napakarami pong mga mensahe na nagsisidatingan dito po sa ating programa. At dyan po ay isa-isa po natin sinasagutan. First come, first serve po mga kaibigan. At ito isa po sa mga text messages na pinapaabot po sa atin. Teka lang, may caller muna tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan man po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Nanay Patria po.
0: Nanay Patria, okay po. Ano pong may paglilingkod ko, nanay?
1: May kwento po ako. Kahit kaya may mga may tumawag ako sa iyo.
0: Okay po, nanay.
1: Tapos may tao dito sa bahay na natulog. Mm-mm. Gusto raw silang bumili ng rice cope.
0: Opo.
1: May anak, may kapatid daw po siya ang inuubo. Galing na daw doktor, hindi pa daw naalis ang ubo at singalan. Sabi ko, tayo numain muna ng rice cope.
0: Opo.
1: Yung sabi ko sa iyo. Tapos, iyon, siya nga bang kinausap ka po ba, Kuya, kagabi.
0: Tama, opo.
1: Nanong kayo na. Tapos, pati daw siya, may sakit din, pati yung asawa niya, pati yung anak niya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi ko nga, tayo naman mukha ko ng rice cope. Parang, yan ka kung kapatid mong may sakit na anong kanya, hindi nalit sa doktor na hinihingal daw sa kainubo. Ang sabi ko, tatlong bisis, isang araw.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung mga kasi ko malala na.
0: Mm-hmm.
1: Tinatanong ko, Kuya Boy, kung may maintenance.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi ko, mayroon daw, huwag ka kung alisin ang anong gamot. Hindi daw masama, kung hindi.
0: Mm-hmm.
1: Kikita ko ako masamasabi ni Kuya Boy.
0: Kasi
1: pagpatuloy daw ako ipakinom ng gamot niya tapos rice cope.
0: Apo.
1: Sabi parang mo kanya, ano ba niya, inaasukala? Ano lang ito? Hindi. Hindi na. Hindi na sa ako inaasukala niya. Kaya pag-uwi daw nila sa uring, taga-uring ko sa anong kanya, uring na anong kanya, sa Ramuan, barangay uring.
0: Apo.
1: Pag-uwi daw nila, bibili daw siya sa anong kanya, baya at sa Ramuan.
0: Tama po.
1: Hihingi, magdadala daw po nga siya ng anong kaini, kahon ng rice cope. Ang dami-dami ko daw dito. Max ng cope.
0: Tama po.
1: Ikininto ko nga sa kanya. Yung asawa ko kako, apat na sa silang ng anong kaini, rice cope, nalit na yung ubo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, nainggan nyo sila. Bibili daw sila. Iinom daw sila. Bibili din daw sila. Pero sabi ko, tuloy-tuloy ang pag-inom. Baka kako isang box lang tama na. Hindi kako, tuloy-tuloy daw kako sa mga Kuya Boy.
0: Tama po.
1: Kung matagal na kako, matagal na daw ka ako ang sakit, matagal din malis.
0: Tama po.
1: Kaya yun sabi ko, kagabi ba, sinausap ng kaunti, sakit pa, wala nang ura. Hindi nga yung number mo, Kuya Boy, tatawag po daw yun sa iyo.
0: Sige po, nanay. Aantayin po natin yun. Maraming salamat po, nanay. Alright. Thank you very much po, Nanay Patria. Salamat po sa inyo. At thank you very much po. Maraming salamat. At ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po.
1: Thank you po. Tuloy-tuloy po yan.
0: Thank you very much po, Nanay.
1: Salamat. Tinulungan ko ngayon. Tama kung siyang linggo. Isang matagal na daw, inuubo at hinihingal. Kaling ng doktor, hindi pa daw po nali. Sabi ko, rice coffee lang ang tapat yan.
0: Yes.
1: Ayun.
0: Maraming salamat po.
1: Bibili sila daw.
0: Thank you, nanay. Salamat po sa inyo.
1: Tinuruan ko nga, Kuya Boy, sa murang presyo, sa 175. Alam niya pala, tinuruan ko siya.
0: Tama po. Maraming salamat. Sige po. Nanay, maraming salamat po sa inyo, ha?
1: Salamat, maan. Kuya Boy, kung wala pa, rescue mo at asawa ko na doktor ang kita kang ubo.
0: Opo, maraming salamat po. Thank you very much po, nanay. God bless po. Thank you very much po, Nanay Patria. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po, nanay.
1: Salamat.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po. Yes, magandang tanghali po, kalusugan. Ah, taga Mindoro po ito.
0: Ano pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Emer Aniel.
0: Emer. Okay po. Taga saan po si tatay Emer?
1: Mindoro po, Nauhan.
0: Okay. Occidental, Oriental?
1: Oriental.
0: Okay po. Tatay Emer, ilang taon na po?
1: 59.
0: Umiinom na po ng ating rice coffee, Tatay Emer?
1: Hindi pa po. Magtatanong lang sana kung sa Mindoro, saan nakakabili?
0: Oriental Mindoro. Wait po, tatay ha. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Ay, sa dami na, nakikinig po lagi ako sa radio tuwing magdadrive ako, yung naka-on yung aking radio sa inyong station.
0: Opo. Napapakinggan nyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Meron din po ba kayo na iniinang karamdaman, Tatay Emer?
1: Meron po. Galing ako sa stroke.
0: Okay. Matagal na?
1: 5 years na po.
0: Okay po. Meron po kayong mini-maintain na gamot?
1: Opo.
0: Okay, ipagpatuloy nyo lang po yun, Tatay Emer, habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Makakatulong po kasi yung ating rice coffee sa inyo para makarecover kayo ng tuloy-tuloy. At the same time, maprotektahan na po yung inyo po namang kalusugan sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kasabay po ng pag-iinom ng ating rice coffee, kailangan din po natin mag-ingat dun sa mga pagkain. Kasi remember, nagkaroon tayo ng ganyan pong uri ng karamdaman dahil po sa hindi po tayo naging disiplinado sa pagkain. Doon po natin nakuha yung lahat ng mga problema natin. At the same time, kulang tayo sa nutrisyon kaya hindi po natin malinisan yung ating po namang katawan. Kasi ang tagapaglinis po ng ating katawan ay nutrisyon. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, hindi natin mailabas yung lahat ng mga basura na yon na galing po sa pagkain po natin dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Ngayon, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, sa kadahilanan po ng ating rice coffee ay sagana po sa nutrisyon dahil po sa taglay po nitong mga herbal na mga sangkap na tinatawag nga po nating perfect combination ng mga herbal, doon po natin makukuha yung cleansing na hinahanap po natin. So, sa araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po sa ating rice coffee. Diyan po sa Nauhan, Oriental Mindoro, makabibili po tayo ng ating rice coffee, tatay. Diyan po, Tatay Emer, sa Aljec Drugstore at sa Farmacia Navarro. Aljec. Aljec.
1: Bayan po ng Nauhan yun, opo.
0: Yes, Nauhan. Aljec Drugstore at Farmacia Navarro. Diyan po tayo makabibili ng ating rice coffee. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay Emer?
1: Hindi ba po?
0: Tatay Emer, sa paghahanap po ng ating rice coffee, maging mapanuri tayo para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Ang ating rice coffee po ay nakasilid po yung 10 sachet. Nandun po yan sa loob ng isang kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay Emer, ay R-I-S-E. R-I-S-E kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: Opo.
0: Okay, dyan po sa karton na yan, meron pong larawan, Tatay Emer, ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan, may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa paghahanap ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po ninyo. Ang kumpletong pangalan po ng ating produkto ay Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Okay po. So, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box yung ating po namang rice coffee. At sabihin niyo po sa akin kung nakabili po kayo o hindi. Diyan po sa nabanggit po natin mga butika. At sasabihin po natin sa ating mga deliveries kung halimbawa naubusan na po dyan sa inyo. Bukod po dyan sa dalawang butika na yan, Tatay Emer, kung wala po dyan, halos lahat na po kasi ng butika dyan sa inyo meron. Kaya lang wala pa lang po sa aking listahan. Kaya po kapag dyan po sa dalawang yan, ay wala kayong nakuha o naubusan na, dun po sa ibang mga butika, Tatay Emer, meron po yan. Tapos balitaan nyo po ako, Tatay.
1: Sige po. Maraming salamat po sa info.
0: Yes, 2 hanggang 3 sachet po, Tatay Imer, ang pag-iinom po natin at dapat po tuloy-tuloy. Opo, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw at dapat po tuloy-tuloy, Tatay Imer, para makuha po natin yung Salamat po sa inyo, Tatay Imer, at balitaan niyo po ako, asahan ko po yung tawag niyo po muli. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: God bless po. Mag-iingat po kayo lagi, Tatay. Mag-iingat po. Salamat po sa inyo. God bless. God bless po.
1: Thank you po.
0: Mga kaibigan, Tatay Imer ng Nauhan, Oriental Mindoro. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ibig sabihin lang, mga kaibigan, patuloy po sa pagdami, mga kaibigan, araw-araw ang umiinom na po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Patuloy po na dumarami ang ating mga kababayan. At siya po ay magandang balita po para po sa lahat. Dahil syempre, mga kaibigan, ibig lang sabihin po, nagiging health conscious po tayong lahat. Ano po, importante na maintindihan po natin yung kahalagahan ng nutrisyon, kahalagahan ng ating po namang kalusugan sa ating po namang araw-araw. Hindi po natin alam, every now and then, ano po, sa araw-araw po na pagtatrabaho po natin, sa araw-araw na pagkabuhay po natin, mga kaibigan, hindi po natin alam na ang mga risk na pwede pong pumasok po sa ating po namang katawan at sumira po ng ating kalusugan. Kaya dapat po may protection po tayo. Kaya po nandyan yung ating rice coffee, hindi lang po para linisin po yung ating katawan, kundi protektahan po ito laban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong pumasok sa ating po namang kalusugan, sa ating po namang katawan, at sirain po yung ating kalusugan. Kapag mahina po yung ating resistensya, panigurado, madali tayong kapitan ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong magpahina po ng ating katawan. At makaapekto po sa ating po namang paghahanap buhay, mga kaibigan. Alam natin na bawat araw ay isang hamon para po sa atin na sa paghahanap buhay. Siyempre, kailangan po natin na malakas yung ating katawan palagi. Nang sa gayon ay patuloy po yung paghahanap buhay po natin para po sa ating mahal na pamilya. Kaya dapat siguraduhin po natin na malakas lagi yung ating po namang pangangatawan. Siguraduhin natin na may protection tayo everyday para po naman labanan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong pumasok sa ating po namang katawan. Paano po natin mapapalakas yung ating po namang resistensya? Busugin natin yung ating immune system, mga kaibigan. Yung ating immune system, dapat po malakas po yan para po naman lumakas yung ating resistensya. Yan po yung gwardya po natin sa loob po ng ating katawan, mga kaibigan. Kaya kapag yan po ay humina at hindi po natin natugunan, ano po, at hindi po natin nabantayan na humina na po yung ating resistensya dahil po naman sa pagpapabaya po natin, dahil po sa mga kung ano-anong kinakain po natin, mga kaibigan, at sa pag-aabuso po ng ating katawan sa pagpupuyat, nahina po yung ating resistensya, mga kaibigan. Ano po yung kailangan? Kailangan po natin ng palakasin yan sa pamamagitan po naman ng pagpuno po naman ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng inyong katawan, mga kaibigan. Sa pamamagitan po ng pag-iinom araw-araw ng ating po namang rice coffee, sa kadahilanan po na sabi nga natin yung ating rice coffee po ay taglay ang sapat na nutrisyon, diyan po na kinakailangan po ng ating katawan, mga kaibigan. Siya po yung pupuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng katawan natin, mga kaibigan, para palakasin yung ating immune system, pati yung ating resistensya, labanan ang iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong pumasok at sumira ng ating po namang magandang kalusugan. Araw-arawin po, mga kaibigan, yung pag-iinom ng ating rice coffee. 2, 3, 4, 5, 6, kahit po maubos po ninyo yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, pwedeng-pwede po yun. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose, dahil herbal po yung ating produkto, mga kaibigan. Araw-arawin lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1. Dahil sa mamamagitan po naman ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagandahan po ng ating kalusugan dahil sa kadahilanan po na makukumpleto yung nutrisyon na kinakailangan po natin sa araw-araw. Balikan natin yung katanungan po sa atin, mga kaibigan. Sabi dito, Kuya Boy, lagi po kaming nakikinig ng nanay ko sa programa ninyo. Diabetic po siya. Bukod po sa pag-iinom ng rice coffee na ginagawa na po ng nanay ko, malaki na po ang pinagbago po niya. Pero nababanggit po ninyo na dapat sinasabayan po ng tamang pagkain. Ano-ano po ang tamang lutong ulam na maaaring ipakain ko sa nanay ko na meron pong diabetes? Maraming salamat po sa inyo at kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee. At napakaganda pong tanong kung ano po yung dapat na pinapakain po natin sa taong may mga ganito pong uri ng kondisyon na diabetes. Wala naman po actually in particular, sabi po sa mga pag-aaral, na sadyang para sa mga luto na para sa mga diabetes. Ngunit, mahalaga po daw ang inyo pong malaman sapagkat po yung tungkol po sa pagkain, sapagkat po ang pagkain o diet ay isang napakahalagang bahagi po ng treatment o kaya ng gamutan sa mga taong may diabetes. Ayon po yan sa pag-aaral. Ang hindi po kasi wastong pagkain ay maaaring magpalala po ng diabetes. Pero ang wastong pagkain ay pwede pong makatulong na mapagaling po ito. Mapabagal ang paglala po naman ng diabetes. Sabi po sa mga nababasa po natin, ang pinakamahalaga daw po ng prinsipyo sa pagkain para po sa may mga diabetes ay ang pag-iwas po sa mga pagkain na mataas sa asukal o yung mga matatamis na pagkain. Kasi nga po ang katawan nila ay kulang po sa insulin na siyang nagpapababa po ng antas ng asukal sa dugo. Dahilan kung bakit po ito ay nananatili ang asukal sa dugo at nakakasira po sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon po sa mga pag-aaral, napag-alaman nila na ng mga eksperto na may mga pagkain nagpapataas po ng asukal na mas mabilis kaysa po sa iba. Ito po yung mga pagkain na may high glycemic index. Mas okay po ang mga pagkain may low glycemic index po, mga kaibigan. Bukod po dito, sabi po sa mga pag-aaral, ano po, iwasang kumain ng maramihan. Paunti-unti lamang daw po. Mas okay na mag-almusal ng konti, merienda ng konti, tanghalian ng konti kesa po sa isang tanghalian kasing dami po ng tatlong kainan na nabanggit po, mga kaibigan. Ano po? Sapagkat ayaw nga po natin na tumaas yung blood sugar. Iwas din po sa mga matataba at maaalat na pagkain. Subalit wala naman talagang bawal. Bawas lang po talaga, mga kaibigan. Kung may paboritong pagkain, okay lang naman tikman ng konti, mga kaibigan. Sabi nga po nila, sa pag-aaral, ano po, sa manababasa po natin, kung meron man pong ipagbabawal sa may mga diabetes, ito daw po yung pag-order ng extra. Ha? Yung mga extra rice, extra kanin, extra. Yung po mga extra-extra. Sapat na po yung isang tasa lang. O baka nga dapat pa pong iwasan yun. Ang mga carbohydrates po kasi gaya po ng kanin na isang uri ng asukal din kung kaya sila'y dapat bawasan. Sahalip, kumain po ng maraming prutas at gulay. Ayan po yung lagi po nating nababanggit. Mag-focus po tayo sa pagkain ng gulay at prutas po, mga kaibigan. At syempre, huwag kaliligtaan yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee dahil po sa kahalagahan ng nutrisyon sa paglaban po sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. At kung meron po kayong iniinom na gabot galing po sa doktor, ipagpatuloy nyo lang po yan. Wala po tayong sinasabi dito na kapag kayo po umiinom ng ating rice coffee ay ihihinto nyo na po yung mga gamot po ninyo. Hindi po yun. Wala po tayong sinasabing ganyan. So, kung ano po yung gamot na nireseta po sa inyo ng doktor, ituloy nyo lang po yan at araw-arawin din po yan kung ano po yung advice po sa inyo ng doktor habang umiinom po kayo ng ating rice coffee, mga kaibigan. Wala pong magiging side effect yan, wala pong magiging overdose. Dahil nga po, herbal po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Napakabilis ng oras po natin. Kaya naman, kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo po yung i-text po sa amin. Kung gusto nyo kami po yung tumawag sa inyo, mag-text lang po kayo sa amin na Kuya Boy, tawagin nyo naman ako at may itatanong po ako sa inyo. O kaya Kuya Boy, tawagin nyo naman po ako at may ibabalita po ako sa inyong karanasan ko sa pag-iinom ng rice coffee. Pwede po yun mga kaibigan, kami po yung tatawag sa inyo. So paano po ba yan? Paalam na muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, sa Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Isang patunay na naman ng bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Betty po ng Rumbyo, 36 po. May sakit po kasi akong autoimmune disorder. Grabing sakit ng aking mga muscles, tapos yung mga buto ko. Tapos, sa hindi ko ma-explore na sobrang sakit, nangihina po ako at nakawala ako kung gana kumain. Sobrang payat na po ako, okay. parang buto balak na po ako. Mm-hmm. Hindi po ako makatulog, kahit pumunta po kami ng doktor. Dalawang hospital na pong aming napuntahan ay hindi po ito gumaling. At hindi man lang po ito nagbago, masakit. Parang nawala na po ako ng pag-asa kaya doon na gumaling pa po ako. Pero nung abang naliit ako dito sa bahay at umiiyak sa aking higaan, ay napakinggan ko po ito sa radyo. Sabi ko, i-try ko nga ito. Sabi ko sa anak ko, anak, na binhan mo nga ako ng rice coffee at malay natin ay baka gumaling ako. Hanggang sa umabot na po ng dalawang box, sabi ko, gumanda yung katawan ko, medyo gumakas ako. So, sinulat-sabay ko po kaya boy. Hanggang sa ngayon, okay na po ako ngayon. Malaki na ang pagbabago sa katawan ko at ganun din po sa pagtulog at sa pagkain ko.
2: Simulan na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.2 FM. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells. The strongest.
4: Oras, alas 7:30.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, usap man mong kasi natiyan ay katungula pa ka gamit sa itong kape.
7: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, yun naman pagin mo. Niya makasaka ko. Karang sa, ang bukid doro. Gani ay. Nag,
6: ha, bukid sa kulian?
7: O kato ganing ama nga mo rin na.
6: Bukid sa
7: ganing.
6: Sundan.
7: Oo. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
6: Baka ka sa bukid, ikigo ka sa ka?
7: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
6: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
7: Makakatkat ko ba?
6: Tanong mo
7: yung sa mga malayon. Magrapag ito at ang mga gulayon. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang, tiguwang naman ka ika. Ay, salamat.
6: Sige pangalan yung mulay?
7: Sean.
6: Lido.
7: Alberto.
6: Tulay mo idad.
7: Ay, anak ko, 90 na ko.
5: Usa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.

0: Bus. Talawa po ng Taklob. Basin, makaswerte mo.
1: 106.2 FM. Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbukoy yung mga milasma sa face.
3: Mm-hmm.
2: More dark spots siya, anak.
3: Mm-hmm.
2: Tapos naglighten siya. Dati mang godaghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang puti ah.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapuy kayo sir, bago akong trabaho niya, kapuy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kung anong maninda ko diha, may asa sa bukat, na isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapuy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, majuni ka kapuy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.

0: Papaminod sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminod o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang mabaligya didto?
2: Daghan ka ayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
1: Safe ba na ilang mga products?
2: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
1: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
2: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
1: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
3: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
4: Sitinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College nagpahibalo kini sa publiko nga sila magsaulog sila ika-sitinta isa isa nga Grand Alumni Homecoming karong February 21, 2026 Ascenso Convention Center Rotunda Hills Pagadian nga dunay temang 76 Years of Excellence Honoring the Past Shaping the Future. Ang mga aktibidad nga angayang atangan mao kining mosunod: Students and Alumni Fan Run nga magsugod alas 4 antak na sa kadlawon ang assembly area sa PJC Covered Court, Zumba Motorcade. Ang proper program ipahigayon sa Ascenso Convention Center, Rotunda Hills, Pagadian. PJCians, magkita-kita ta karong February 21, 2026. Pagadian Junior College High School, a small school with a big name. Samta sa pigas bahin, ang Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJCI nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee o sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulungaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulungaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifier sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics o athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
5: Said Health Report. Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ako kagtagos kabulan. Sugar ko gusto, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalagkalag, ayongon, Negros Oriental.
7: Si Anan Nebres, nabiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
8: Ako si Anan Nebres, taga Purokdos, Paganito, Clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
9: So, oh, ingon ana. Paragis bilabila.
8: Oh, paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
9: Abula edad mo ron ma'am.
8: Ako 55 na.
7: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bilabila herbal coffee ug paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bilabila.
7: Paragis bilabila.
10: Paragis bilabila.
11: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom ug mas daghan ang ani.
12: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
13: Good news! Alang sa tanang incoming college students! Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
14: PCC, taking the lead in providing quality education.
15: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target get line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
16: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
17: The strongest. The strongest.
18: Ikaw ba adunay gihambin nga malatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
19: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
20: The Secret of Health.
19: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kiningisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
21: Santo Basko. Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis giatake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago jud na pamatud-an nga epektibo jud.
20: Santo Basko. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
19: Dili ba kumpleto ang imong adlaw karong gabi? Eh? Dili ba kumpleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan nimo nga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-o kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
20: Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako si Jimmy, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindot jud kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot ka kay Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan mo niyo mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang mga bantian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Mauna sa Santon Plus Coffee Mix sa lood ko.
20: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga
0: mga butika.
19: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og Southstar Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: nakapaminog sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Ang

0: 106.2
1: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Horas a las 8 y media.
0: 106.2
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na, pag-inom na, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw po, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Pagparagis na mo ha, wala nagparagis.
6: Wala na
5: 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Hello girl, grabe ka ka glowing eye, unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man dapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang mabaligya didto?
8: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry og sensitive skin. Naapon sa daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy glow from within.
7: Safe ba na ilang mga products?
8: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure dyan ka na safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
7: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
8: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
7: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mga message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon, i-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
9: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
0: 106.2

0: 106.2. Uy, nak, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
1: May uy, kung saan mo mood magkinahangan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
0: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
1: Pero nay, ganyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
0: Unsaon kaan nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
1: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
0: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.

Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplaster Ball. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit?
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 9.
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko. 106.2.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Isang masaya at maswerteng gabi, Pilipinas! Sa mga nangangarap maging loto milyonaryo at handa ng humakot ng panalo ngayong Sabado ng gabi, May 2, 2026, game time na ulit tayo dito sa PCSO Lottery Draw. At kahit nga weekend, tuloy-tuloy ang saya, suwerte at papremyo. Kaya sure kami na marami na namang loto players ang pumila kanina sa loto outlets para bumili ng kani-kanilang tickets for tonight's draw. Asahan na yan dahil namang kaabang-abang ang big time jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. At hindi lang yan, dahil milyon pa premyo rin ang dala ng 6D Lotto ngayong gabi. At syempre, nandyan din exciting digit prizes ng 2D Lotto and 3D Lotto games. Aayaw ka pa ba dyan? Lahat na yan ay ipamimigay namin na aking co-host tonight. Hi Fiona, good evening.
2: Hi Jasmine, good evening. At isang maswerteng gabi po sa ating mga kalaro. Ready na ba ang tickets ninyo? Siyempre, dapat yes ang sagot dyan dahil ready na rin ang papremyong ipamimigay ng PCSO. Pero siyempre, kahit alam naming super excited na kayong maglaro, we would like to remind everyone to be responsible players. Tandaan po na you must be at least 18 years of age to join any of the PCSO games. At sa ating game players, let us play within our budget. Let us all play smart, play safe, and play responsibly.
1: At para mas pasahin ang ating gabi, sasamahan tayo ng ilang Lotto fans who will serve as our Lotto Draw Panel of Judges. Welcome po sa PCSO. Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
1: To ensure transparency and credibility of our lottery draws, PCSO conducts pre-draw procedures every morning. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
3: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable team selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Lotto Philippines, this might be the moment you've all been waiting for.
1: I-flex na ang lucky numbers ninyo, manifest the win and luck. At tara na, let's play Lotto!

0: 192 pesos and 71 centavos, net of the agent's price commission. Lotto fans and grandeng jackpot susunod na. So get ready with your tickets because the fun continues after this break.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.
0: Pilipinas, Grandpa Premio time na. Wala ring jackpot winner last Wednesday. Kaya naman, ang grand jackpot ngayong gabi ay umabot na sa 77,324,854 pesos and 25 centavos net of the agent's price commission. Once again, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto fans, this time 55 drawables numbered 1 to 55 ang inahalo sa loob ng draw machine at mag-isa pa rin itong pipili ng 6 winning numbers. The first number is 48. Sa jackpot bearing games ng Lotto, paghatian equally ang jackpot price kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 33. Dito sa Grand Lotto, 60 pesos ang panalo pag nagmatch ang 3 numbers nyo sa ating winning combination. The third number is 17. 1.3 million pesos naman ang paghatian ng lahat na makakakuha ng 4 winning numbers sa Grand Lotto. The fourth number is 2. Sakali namang 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.4 million pesos ang paghati ang papremyo. Grand Lotto is every Monday, Wednesday, and Saturday. The fifth number is 37. Huwag pong magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials or employees na sabing mabibigyan kayo ng winning numbers dahil scam po yan. And the sixth and final number is 10. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 48, 33, 17, 2, 37, and 10 in any order for the jackpot prize of 77,324,854 pesos and 25 centavos, net of the agent's price commission. Congratulations to our first batch of winners! Susunod naman na exciting digit prizes na hatid ni Fiona.
2: Kaya i-ready na ang lucky 6, 3, and 2 numbers ninyo. We'll play right away after this good news from PCSO.
0: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo na Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng limang nanalong numero. 1.4

Milyon pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad saman, skin allergies ug daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Bell FM. I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing natulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Bigwas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Katanunan sa pagsuot lamang sa musunod ng biste o mahimo sa matag adlaw. Alang sa mga lalaki, puti nga polo shirt o t-shirt o pants, no shirt pants. Alang sa mga babae, puti nga sanina o blouse o palda nga below the knee. Daghang salamat. O karon atong pasalamatan ang Sambuanga del Sur Electric Cooperative Incorporated Consumsory Kuan, ngingi panguluhan ni General Manager CEO Mr. Osira Ol Senyel, uban sa mga Board of Directors of ni ISD EDPI City Manager Asusino A. Lagora, alang sa pag-live coverage ni Santos ni Mitra, matag-adlaw nga Domingo sa alas 5 sa buntag, aron mapalapnag sa kadaghanan kini Santos nga kasaulogan sa atong mga kaigsuonan. Kini makita ang madungog sa Samsorikuan Facebook page and Samsorikuan YouTube channel. Ingon man, nagasibya sa imulkas sa Samsorikuan Radio Kidlat Station 103.1 FM o Radio Kidlat Facebook page. Pasalamatan usab nato ang radio station Bell FM Radio Bakting sa pagpalapnag sa kahanginan ni atong Santos nga misa karon. Ug usab atong pasalamat atong mga presider Reverend Father Julius Pimentel, lectors, alagad sa Eucharist, servers of the gift, servers of communion, Mother Butler Mission Guilds, PLM sa atong choir. O kanatong tanan nga niya karon dinhi nakigduyog ambit itong Santos nga misa. Daghang kaayong salamat. Atong daigo nagpakpakan ang Ginoo. Palihog manindog.
1: Ang Ginoo manaa kaninyo.
0: Manausab kaninyo.
1: Ug manalangin kaninyo ang Diyos nga makaagahom sa nga tanan. Ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Tapos na ang Santos nga misa, dada ang kalinaw o gugma ni Kristo.
0: Salamat sa Dios.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I am number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alasais Imedia.
4: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
5: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
4: Para asa na?
5: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
4: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
6: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Downy rocked the rub. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanong na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
2: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

O Kuya Dave, ang ato ang batalyon sa 53rd IB. Padayon gihapon nga nagpukaw sa mga kasing-kasing nga dugay nang nakatulog. Mga kasing-kasing diha nga dugay nang gi sa pupo sa mga katawhan nga dugay na nilang giloom ang ilang pagtago-tago sila mga pusil. Nga unta inyo na kanang isurrender. Kay kung kamo walay posisyon sa gobyerno o dili mga uniform personnel, dili kamo angay nga mo tipig-tipig sa mga armas. Kay kanang pusila, mao'y hinungdan nga makakutlo mo kinabuhi, makapasipala mo sa inyong isig katao, o mao pa'y hinungdan nga kamo mabalhog sa bilangguan. Sundalo! So ang 53rd Infantry Battalion na gawas noon o gadupa perminte andam nga mo sa pupo. Nagpaabot sa inyo ang pagsurrender sa inyong mga armas. Gikan sa 38357 revolver. M16, 45, BB Armalite, AK-47, M14, Garan, Shotgun, mga granada diha, mga bala sa RPG o nay RPG, mas maayo. Isurrender na nyo sa buhatan sa 53rd Infantry Battalion. Kay andam kami anang ambudawat. Og dili mo magmahay kay aduna kanay kapalit. Kung kamo adunay anak, adunay apo o mga igsuon, mga pag-umangkon kay gagawan. Mamahimo silang scholar. Maka-avail sila sa scholarship program sa atong SALW kon Small Arms and Light Weapons. Nga programa sa atong gobyerno, no? So sayang kayang opportunity nga talagsaon. So karon ra na, no? Wa takabalo pipila ka tuig o ang mulabay. Mawala na kana nga programa. So samtang aduna pay daghang benepisyo nga makuha sa tong gobyerno nga maayo nga makatabang sa tuwa. Abugahan na nato, i-grab na nato ng opportunity kay sayang kayo. So sa area sa Alpa Campane na sa poblasyon din na Zamboanga del Sur. Na diha ang Alpa Campane ang gipanguluhan ni First Lieutenant Fantalion. Sa Bravo Campane nga nasa DP Bayog. Na po diha gipanguluhan ni First Lieutenant Alvin Royo. Sa area sa Delta Campane nasa Pagadian City, Barangay Dao. Nadia si Captain Paderes. Duula lang nyo ang ilang buhatan. Kay andam sila nga mudawat sa iyong isurrender nga armas. Ay, sayang kayo yung armas nga basin gitaya na diha. Huwag mo kabantay diha nga napiko na din ng sumbuhan ana. Kay gikao nagtaya. Sayang kayo atuan ang isurrender. Og amo usab dayeng gihanyo nga kanang mga nagrecruit diha sa palibot. Sayod mi nga napay nagtikaw-tikaw karon mga panahuna. Dili lang namo isulti kung asa apan nasayod mi. Kuno nga na ang inyong pagpangrekrutar sa atong mga kabatan-unan nga ga-eskwela. Og sa mga kalitilitang bahin sa kabukiran. Ayaw ninyo glinlanga mga estudyante, mga lumad. Kay kamuray hinungdan nga makapasipala mo silang kinabuhi. Nagpuyo silang normal o sinsiro silang pagpanginabuhi. Nagfocus silang pag-eskwela o nagfocus silang pamilya. Apan kamo gasigig pang pang-recruit mga damuho mong dagko. Mao nga undangan ninyo ng pagpang-recruitar. Kay bisan pag unsaon nyo pang pang-recruit, dili gid mo mudaog batok sa katarong. Kaya ang inyong gibarugan, mauman ang kadautan. Ay nyo hiluin na ang mga huna-huna sa mga estudyante kaya nagtinarong nag-eskwela. Naningkamot na nga makahuman silang pagtuon aron na sila ay maayong kaugmaon.
kay pohon-pohon makatabang sila sa ilang ginikanan o makatabang labaw na gyud sila sa ilang kaugalingon kay mahimo silang ginikanan pohon nga mubarog sa ilang tagsa-tagsa katiil. O ginyo silang rekruton karon madala nyo diha sa bukid. Mabot ang time nga mabangga mo sa atong mga katropahan diha maengkwentro. So adunay kinabuhi nga makalas. Di gina nato malikayan. Mao nga undangan ninyo na maluoy taon mo sa mga ginikanan nga nagsapupo na sila mga anak sukad sa pagkabata pa wag nila papaakig lamok. Sa mga apan pagkadagko na inyuhan ang gidani nga mukuyog sa inyuhang grupo. Wag gin mo'y kasing-kasing kaitom ginang inyong mga batikulon.

Og shout out dai mga kaigsuunan sa Estrada family diha sa Tubod Lanao. Og sa Lungko family diha sa Purok Dos, Malingaw, Lanao. Sandy family ug Kalunsag family. Shout out usab dai sa Maruing Lapuyan. Labi na gyud sa Bansalaw family, ni Timuay Bansalaw diha. Shout out sa Alpha Company. Labi na gyud sa kinakusgan diha nga si CMO si Louis Agramon. Shout out usab diha ni Spider-Man ni Sir Lado diha sa Hulu Sulu. Good morning usab, shout out diri sa Maragang. Sa Simburyo family, Lumangkag family, Lumabay family. Og sa Barangay Lakupayan, Tigbao. Shout out sa Bukog family. Abu-Abu family, Igin family, Fernandez family, Pakulba family. Maglangit family. Tunyakaw family. Shout out sa 53rd IB. Sa Battalion Sergeant Major nga si Sir Vicente Mayo, sir. Giubanan sab sa isnapi nga First Sergeant nga si Sir Maata. Og sa tanang staff officers and personnels sa 53rd IB nga nagsaulog sa ika-41 anibersaryo. Shout out kaninyong tanan, mga katropa. Shout out usab sa Bigong Tigbao, sa Gamil family, Dalid family. Brilliantes family. Among pahisubo sa Brilliantes family sa pagpanaw ni Master Brilliantes. Kondolensa tibuok pamilya. Shout out sa Regidor family di agyapon sa Bigong Tigbao. Sa Arado family. Og sa Nunez family dito sa Kaluma.

0: Downy Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Mga ka-agri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og pesti og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, o mas daghan ang ani.
2: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.